0: Feel Good Island Music Station, KWXX-FM.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele. Nga mea